0: yok. Te o ikisi kiiti tahwa mane mat kiwe. Kicho wa se mesen na wa ko se mena wa mine gida no. Aya ko am suin kapita ba am toli dihta ma. Ya ko ne ko mi da ya wi ne kisi kiita to ski che la ko ranch Indian Band Health Services. Ino tigis ki sumi ko ahwa. Te to min suwa ta se ne ko hu suwa ki ya ko cho ma ya pi si mu to min tuin. Wa hui ba chmi ne gi to masta. Ko ho ko ma na ga pa am ta pa su chu ko ma ga ti ti pu i piska mi to cha pa na sko cha ga chi ATV. Mas kawastot na sana kita gaya pa chihta at saka helmet. Tapit tami na kwa isna piti gaya mga minihuya. O da suyo yun sa minihta ko noho mao ya kawi pus. Tagikis ka mako mos kita hipisi mo ako na igamin na ya minihuyo yun. Tapit chihta ako magkapus ya. Ako mina piyagi ko at tagikawikis kisi ya. Tantawa pinawa ako ako gihtiya ya. Tahto gisigaw. Wawis chiyo mako isma na kagaksasti. Ako mina ako ta tek so ko man so sag minnas pa chuti gaya yun na katawa ho ap mao. Tagintawa pinaso ako man na mahtaya ya. Tawap maho ya kunyaganik. Mahmud chigihtak, piyahtakitak amigisi, anong chumaganipi. Kiyabit minatsi mo inuti, kagiyatsi mustagawin, Genie Bird Clinic, 306-425-3600. Ya kunyagogo, midayawi, atsimuin, kapitamaguigaw, Lac La Ronge Indian Band Health Services. Midayawi, nikitihisi, atoskaguakaw.
1: Once a year, it all happens at the Taj, where the fiddles play, food is shared, and the energy of Métis culture fills the air. Back to Bataj Days brings people together in celebration. Join Métis Nation Saskatchewan for the largest outdoor Indigenous festival in Canada, July 16th to the 19th. For details, visit backtobataj.ca.